Magandang hapon po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig dito sa ating palatuntunang Halo Halo Espesyal. Ito po si Miriam ang inyong makakasama sa loob ng isang oras at binabati ko kayo ng napakagandang araw. Magandang araw at napakagandang araw ngayong Huwebes, ikawalo ng buwan ng Oktubre. Papunta na po tayo sa Pasko. Ano po? At sana po ay samahan niyo ako sa loob ng isang oras at lahat ng awiting iahandog namin sa inyo sana po ay magdadala ng aliw at saka kasiyahan sa inyong lahat. At para po sa inyong lahat, handog ko ang isang awitin na basta pumili lang kami ng mga ilang awitin para sa inyo.

0: Alam mo niyo ba mga kaibigan, itong buwan na ito ay magsisimula na ang mga iba't ibang aktibidad sa ating komunidad. Ano po? Pero ang sabi nila, yun daw Oz Festival will not take place this year. Totoo ba yun? Is that true, Hubert? The Oz Festival will not going to get through this year? But I thought the Oz Festival started today or 9th, tomorrow.
1: This is the last Oz Asia Festival. Coming up next week is the
0: Lantern Festival.
1: Yes, the Lantern Festival and the Dumpling Market. Next year it'll just be Dumpling Market and the Lantern Festival.
0: So this is still a part of the Oz Festival, isn't it? It's not the pure the whole
1: no,
0: festival.
1: It's just a bit of
0: just three activities that they are putting up this year. Yes, and then for the next year, that will be the complete Oz Festival again.
1: No.
0: No?
1: No.
0: Not really?
1: No, not really.
0: Well, that's what they said.
1: No, what they actually said was
0: Susan Osborne?
1: That next year they will have acts and performances from our Asian neighbours.
0: Yes.
1: But they'll be throughout the year. There'll be no specific
0: no
1: 3-week festival.
0: Definite period of time. Okay. So, because I was looking at it, tinitingnan ko po mga kaibigan kung ano yung meron na gaganapin itong weekend na to. And then, ang gaganapin po ngayon ay yung vintage cars from Gamaraca to the Bay this weekend. Ang susunod naman po ay ang ating Friends Festival. Sunod-sunod na po yan. Tapos yung ating Festival of Arts, sunod-sunod na po na buwan ngayon. Kaya kung ngayon po, bakasyon ng mga bata, marami pong aktibidades sa mga iba't ibang libraries na public libraries para sa mga bata. At iba't iba rin mga gawain ang masasalunan ng mga bata sa mga community centers. Kung meron po kayong oras, dalhin nyo ang mga bata sa mga iba't ibang aktibidades na nangyayari sa inyong kapaligiran. Ganun pa man, naisip ko rin, kanina pong umaga, bumangon akong maaga at naglakad. At naisip ko na napaka mainit na. Pero nung pag-uwi ko, nakita ko yung aking kamatis. 2 taon na po yung kamatis na yon. Yung cherry tomato ba na tinanim ko. Ngayon namumulaklak na naman. Nabuhay na naman mga kaibigan. Ewan ko kung meron kayo na ngayon ay panahon ng pag-hardin, ano po, pag-ahalaman. At tapos na po yung pruning, nakikita nyo na yung mga bagong tubo ng dahon, mga bagong dahon ng mga tanim. Pero napansin ko, yung kamatis ko na tinanim ko 2 years ago, ay gumagapang na naman at ang dami-dami na namang bulaklak. Ganun din po yung capsicum pala, pagka pinutol mo sa winter, huwag mong bubunutin at tutubo ulit. At yung pong capsicum na tinanim ko 2 years ago, sa pasulang po ito, at meron ng maliliit na bunga ulit. Kaya kung kayo ay nagtatanim ng capsicum, at saka siyempre pa yung mga herbs, basta parating natutubigan, yung thyme, lemon thyme, at saka yung anong tawag dito, yung mint, yung Vietnamese mint, Thailand mint, at saka yung English mint, ayan po ay piprune nyo lang pag winter, pagka spring lumalago, ang laki-laki po ng aking mga mint ngayon at napakasarap pong ilagay sa ating mga salad kasama ng ating mga talbos ng kamote dyan, kung ano-ano pang talbos ang ginagamit natin, di po ba? Para maging healthy tayo at maging malusog. But anyway, magpagtugtog muna tayo ng isa pang awitin.

Bumalik tayo sa pagkakardinan po. Yung aking mga tinanim na sili na manghang, hindi manghang. Sabi nung anak ko, yung isa daw kong chili matamis pero malaki siya. Sabi niya, sabi ko naman, well, mas gusto mo yung manghang. So, nagtanim ako ng isang Peruvian chili na bilog. At talaga po namang napakaanghang. Ganun din po, ito, mga 3 taon ko nang tinanim. Puputulin nyo lang yung mga sanga na natuyo. Pero huwag yung puputulin na malapit doon sa main trunk ng halaman ng sili. Ngayon, ang namumulaklak na naman po at talaga namang at hindi natatapos mamunga kung talagang hindi exposed sa malamig pag winter. Yung ilagay lang ninyo kung sa may open pergola kayo. Yun po ang napansin ko sa akin. 3 taon na po sila at ngayon ay namumulaklak na naman at hopefully mamunga na naman ng marami. Ngayon, yung talong naman, hindi ko rin napatay yung, hindi ko pinatay kahit hindi po namunga. Ngayon, namunga po, 3, 4, ganon. Pero hindi ko rin sila pinatay. Pinutol ko lang yung mga sanga na natuyo. Pero ngayon po, tumutubo na naman yung mga dahon. Kasi yung Oktubre, pag nagtanim ka ng talong, mga itong painit na yung yung lupa. Pag medyo mainit-init na po yung lupa, at saka kayo magtanim ng talong. Dahil sa aking experience, ewan ko po kung saan kayo nakatira, pagka clay loam ang inyong lupa, hindi kagaya ko sandy, yung sa akin po, aantayin ko muna siyang mga kalahati ng buwan ng Oktubre o by the end of October, ako nagtatanim ng talong at saka okra. Pero yung okra po, hindi ako successful sa okra. Kaya kayo, ang merong successful dyan na isang kilalang kilala ko ay si Edna Galut. Yung mag-asawa na yan na talaga naman pong napakaganda ng kanilang mga halaman sa kanilang kapaligiran. Halo-halo pong halaman na Pilipino. May okra, may talong, may sitaw, may beans, may sili. Iba-iba po ang tanim ni Edna sa kanyang silang mag-asawa sa kanilang halamanan. Pero mo, iniisip mo ba yon noong kapanahunan na unang-una tayong dumating dito na hindi natin akalain na makakapagpatubo unang-una saging. Nakita ko yan sa kay Arturo at saka Cora Jimenea na ang unang-unang Pilipino nakitaan ko ng puno ng saging. Ngayon, kahit sa kung saan na mag-drive, basta mayroong Asyano nakatira sa bahay na yan, may puno ng saging kung malaki man ang kanilang lupain. At saka alam nyo pa, ang marami ngayon ay kalamansi. Si Violi, hindi nawawala ng bunga yung kanyang kalamansi. Yan po ay unang-unang importante sa atin na mga ingredients, di ba mo, pang sahog, sa adobo, sa asado, sa mga sisig, yung mga ganun, at saka rilyan ng bangus. Pero ako, nasanay na po ako sa lemon. Pero kayo, dyan, kung may mga kalamansi kayo, yung ating katutubong pagkain siguradong na iluluto ninyo. Pumunta muna tayo, pakinggan nyo muna ang ating susunod na awitin.

Ang babatayin ko naman yung mga magdiriwang ng kanilang mga kaarawan ngayong buwan ng Oktubre. Unang-unang babatiin ko si Carmen Mancini na nagdiwang ng kanyang kaarawan noong 5 ng Oktubre. Si Alan Kalilong na nagdiwang ng kanyang kaarawan noong 1 ng Oktubre. Wala na po tayong natatandaan na magdiriwang. October 19th of October. Meron pong nagpapabati pero ayaw mag-ano ng pangalan, magbigay ng kanyang pangalan. Happy, happy birthday sa iyo. At nawa ang pagpapala ng Panginoon ay sumayin niyong lahat. Ganon din po ang magdiriwang ng kanilang wedding anniversary itong buwan na ito. Pero ang susunod na linggo naman, ang magdiriwang ng kanilang kaarawan ay si Elaine Ignacio at saka si Elois. Yan po ang magdiriwang ng kanilang kaarawan sa susunod na linggo. Binabati ko kayo, lahat po kayo ay pinagdarasal namin na lalo pa kayong biyayaan ng maraming araw at malakas na pangangatawan at syempre pa kasiyahan.

Isang paalala po sa mga kasapi ng Filipino Association of South Australia, pinakaunang asosasyon ng mga Pilipino dito sa Timog Australia. Magkakaroon po ng AGM o Annual General Meeting na gaganapin sa 14 ng buwan ng Nobyembre sa 2:00 ng hapon, at ito ay gaganapin din sa Multicultural Communities Council Hall, 113 Gilbert Street, Adelaide. Inuulit ko po, nananawagan tayo sa mga kasapi ng Filipino Association of South Australia na magkakaroon sila ng taunang pulong sa nagaganapin sa 14 ng buwan, Sabado po yan, 14 ng buwan ng Nobyembre, 2:00 ng hapon, sa Multicultural Communities Council Hall, 113 Gilbert Street, Adelaide. Ngayon po, ang ibabahagi ko, good news sa ating mga South Australians o kasapi ng ating komunidad. Ang ating kasalukuyang governor, alam nyo naman na magre-retire na siya pagkatapos niyang manungkulan ng 5 taon dito sa ating estado. Ngayon po ay matatapos po ang kanyang duty ngayong Oktubre, at ang bago pong nabigyan ng pagkakataong manilbihan sa ganitong mataas na katungkulan sa ating estado ay ang ating police commissioner na si Grant Stevens. Nice ko lamang pong ibahagi sa inyo, Grantley. Actually, ang full name po ni Grant ay Grantley John Stevens. Siya po ay taga Timog Australia, at siya po ay naging pulis mula po noong 1982. Siya po ay graduate po ng Adelaide University Lakes Campus. Ilan ba ang anak ng ating commissioner? Siya po ay may 5 anak na iisa ang babae, yung panganay. At syempre pa, siya ay nanilbihan ng husto bilang tagapagligtas at peacekeeping ng ating komunidad dito sa Timog Australia. At syempre po, na maaalala natin yung mga pangyayari noong COVID, na talaga naman pong nagtrabaho siya ng husto para sa kaligtasan ng bawat isa sa Timog Australia. So, sa ating Kapilipinuhan, welcome natin ang ating bagong gobernador na si Commissioner Grantley John Stevens, na kasalukuyan po ang ngayon ay commissioner pa rin ng pulis, at siya po ay papasok bilang governor ng South Australia sa darating na taon. Ayan po ay isang magandang balita para sa ating lahat.

Isa pa rin pong paalala o community announcement natin na gagawin ngayon ay ang Australian Foundation for Fostering Learning in the Philippines, or AFLIP. Isang South Australian not-for-profit organization established in 2010. Ito po, ang organisasyon na ito ay tumutulong sa edukasyon, pangkalusugan at saka well-being ng 15 disadvantaged na paaralan o elementary schools, mga paaralan sa Talomo District ng Davao City, Mindanao. Magkakaroon po ng fundraising dinner na gaganapin naman sa ating National Wine Center to support the 21,000 children na nag-aaral sa 15 elementary schools sa Davao. Ito po ay organization na to ay registered na ACNC Charity Registry at ito po ay makikitaan ninyo sa ACNC profile. So, kung magdo-donate po kayo sa kanilang, ito po yung kanyang mga programa, scholarship program na 100 na nagbibigay ng matrikula para sa bata, ng libro at saka uniform para makapasok sa paaralan. Yung pangkalusugan at saka nutrition naman ay para mawala yung malnutrition o malnourishment at saka yung kagutuman ng bata bago pumasok ng paaralan. Ito po ay ginagawa pagtatanim ng halaman sa mga paaralan at saka ng fish pond. Ganun din po yung mga paggagawa ng mga wicket beds, yung industry na ginagawa nila, wicking beds and hygiene. Yun po ang ano. Tapos yung paggagamit ng mga libro, pagbabasa, at saka ganun din po ang pag-aaral ay hindi lamang sa loob ng paaralan o sa loob ng classroom o sa loob ng kwarto ng eskwelahan, ay kundi para din sa labas na pag-aaral. Ang subject po nila sa labas ay social interaction at saka science and subject learning. Science, math, and English na incorporated doon sa outdoor learning component ng isang programa. Ganon din po ang pagtuturo ng digital literacy at saka computer skills na napadalan ng AFLIP na organisasyon ng mga iPad ang mga bata sa distrito ng Talomo. At ganon din po ay ito pong mare-raise nating pondo sa gagawing fundraising sa November 5 o ika-5 ng Nobyembre, araw ng Huwebes, pamula alas 6 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi. Ito po ay gaganapin sa National Wine Center, dyan po sa North Terrace corner of o Hackney Road corner of North Terrace, whichever you want to put it. Yan po ay gaganapin sa 5 ng Nobyembre, Huwebes, pamula alas 6 hanggang alas 11 ng gabi.

ating kaibigan. Si Karen po ay anak naman ni Neneng at saka ni David Cosid. Ang si ano naman po, si anong pangalan, Esther, kaibigan ng madla. Itong ating kaibigan na si Esther Wenzel. Esther, kumusta ka na? At binabati kita ng magandang hapon at ganun din sana magpalakas ka. At binabati din ka namin ng masayang kaarawan. At sana ay lumakas ka at saka makapagdiwang tayo ng iyong kaarawan. Happy birthday sa inyong dalawa. Ngayon naman, meron po tayong bagong kababayan na naghahanap ng matitirahan. Kung meron po kayo dyan na spare room na sa kapaligiran po ng airport. Dahil ito pong bago nating kababayan, taga, hindi ko alam kung Visayan Region o Mindanao, siya po ay naghahanap ng isang kwarto lang na pwede niyang upahan. At pag na-establish na niya ang kanyang sarili, ang pamilya po niya ay susunod at maghahanap na sila ng bahay. Ngayon po, tawagan lamang po ang inyong lingkod sa 0416-142-793. Kung meron kayong available na kwarto na malapit kagaya po ng Brooklyn Park, Plimpton, Netley, Ritzman, yung malalapit po sa airport dahil po nasabi ko na siya po ay nagtatrabaho na po sa mining at nakapunta siya dito dahil sa kanyang profession. Ayan po, tawagan lamang po ako sa telepono na 0416-142-793 para matulong natin ang ating bagong dating na kababayan. Ito po ay gentleman na may pamilya at kwarto lamang po ang kanyang kailangan at siyempre pa kailangang maka-access yan ng necessary amenities. Maraming salamat po. Ngayon naman nakita ko itong kasi may mga nagpapa-rent po ng kwarto. Ang ating pag meron pong Residential Tenancy Act na dapat nating maintindihan kung ano ba ang responsibility natin bilang landlord. Kung meron kayong dalawang room na dalawang kwarto na pinapaupahan, ang tawag sa inyo ay proprietor. Kung meron naman po kayong limang kwarto na pinapaupahan, kayo po ay matatawagan na landlord. Kaya bago po kayo pumasok sa ganitong sitwasyon para kayo ay covered sa may mga anomalya na hindi nagbabayad ng bayad sa takdang panahon o hindi talaga magbabayad at lilipat na lang aalis kung kayo po ay naging biktima niyan. At kailangan lang po ay magparehistro kayo sa residential. Tingnan ninyo kung ano ang inyong responsibilidad under the Residential Tenancy Act 1995 at kung kayo po ay mayroong limang kwarto na inyong pinapauhupahan. Halimbawa, ang bahay nyo ay mayroong formal dining na kinonvert nyong bedroom o mayroong kayong formal lounge na kinonvert nyong bedroom. Tapos yung isang kwarto na inyong tinutulugan ay ang inyong bahay ay apat na kwarto. Eh di meron po kayong isang kwarto na tinutulugan. Ngayon, ang rental room ninyo magiging lima. Pag naging lima na po yan at naging landlord na kayo, kayo po ay kailangang magparehistro sa Consumer and Business Affairs Services. Kailangan po yan para po kayo ay at saka ang yung tenants o nangungupahan ay protektado ng pareho kayong protektado sa ganitong sitwasyon. Kaya nais ko lamang pong ibahagi sa inyo yung sorry. Ang ano ko lang po ay

0: Mga kaibigan, yun po ay isang awitin na aking napili para po sa ating lahat na bilang naniniwala sa ating Panginoong naisip ko po yun ay nice kong ihandog sa ating lahat ang awitin na yun, at lalong-lalo na kay Vern, kay Esther Wenzel, kay Delia Conlon, kay Lil Buckley, at saka kay David Moyer. Yun po ay inahandog ko sa inyo na ating dasal, at ganun din po sa lahat ng ating mga kababayan na naniniwala at kumakapit sa Panginoon sa kagitnaan ng iba't ibang pagsubok. Dahil ngayon po nakikita na natin na ang talagang marami nang nangyayari sa ating mga buhay-buhay. Yung iba nawawalan ng mahal sa buhay, yung iba naghihirap sa buhay, yung iba nawawalan ng bahay. Iba-iba pong pagsubok. Pero ang maganda sa ating mga naniniwala sa Panginoon ay talaga po naming wala tayong alam natin na wala tayong ibang makakapitan kundi siya lang. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Halo-Halo Espesyal. At ito po si Miriam ang iyong nakasama, at hanggang sa muli, mabuhay!
1: More withdrawn, and you keep wondering, should I say something? You don't need to have all the answers. Often simply asking, are you okay, can help someone feel seen, supported, and cared about. If you're thinking it, ask, are you okay, any day. A genuine conversation can make a real difference. Learn how to ask at areyouok.org.au.

Africa. Belle talina de Aquana. Alalina pa akolo akele pito. Be worinina. Fi ay mahal. Ube ay mutama yakwana. Africa. Africa.